ya ga khashan chyo lung di khan ne nga chu le lim sen ge thank you na ba cho la cham ji just le shu gi ta ri phe ge le ni tong ya da nga chu nga su da ne me ta lo yi phen da du be che ni shu ge chi le ni tong ni shi cha du chin da gu be che gu le sa ha be ni ge phe ge lung di le lim kha ja shi shu gi le lim kha da ga ni gu ya ne chu jo chi da ka ma ni ne ni ba pa ka ma nga chu nga ge ri fm mega ha ge chu me sum da cha nga che ne be da kha shu du chu ma se na ge de